0: Ukhosi FM lu hamba phambili. Ziwa phi no lelo uhletobela.
1: Hey! Lalela. Sisuka uvulwa njengayo. Uyazozakala.
2: Ngathi kuzoba mnandi kulonyaka ngivuke ngentombi entsha.

0: Yeah, laphana ke ye ingoma laphana ke mnandi ethi ke isha laphana ke proud uthi laphana ke nje ke angeke yona ngoma theko ithola ngalesikhathi kumsakazo Khozi FM Khozi all my piko piko la sithi khona hashtag sibheke phi isikhathi ke njengamanje sithi ke kuseleke imizuzu engamashumi ke amabili lesithupha ngaphambili shaye hora ke lesithathu uzongena ke uzama ahlale ke nawe kamnandi uzama zama ethi umnyakazo wempela son right 086 000 2437 ake sizwe ukuthi wena ke kule weekend ubheke phi kale futhi ke mhlawumbe kungenzeka usekhaya mhlawumbe uthi hayi ngoba ngifikile ekhaya nje bakuyilihode vele kusana namhlanje angizukusebenza so ngihleli nje ekhaya angizukuyanda ngisale nje ukuba sekhaya kodwa futhi ngesonto ngibuyele emuva la ngisebenza khona emsebenzini ngoba ngumsombuluko siyakhala yebo mhlawumbe kungenzeka kubuse emcimbini mhlawumbe ohlela umcimbi mhlawumbe ohlela ukuzobabona nje uyabona nje so izinto ekanjalo sifuna ukuzwa ke wena ke ukuthi nansi weekend ubheke phi ukhona nomngane wakho othembele kuyena maye khona uthini usamthola efonini Ntenze uzohlangana nini? Noma nihlangana namhlanje? Mhlawumbe nizohlangana noma nihlangana izolo ngeholiday, noma nizohlangana namhlanje? Hey asazi, engabusa uyibamba nifoni. Eke siza abalibo umsakazo Khozi FM ukuthi kukuphi la abaya khona. Sawubona Khozi.
1: Hello mntazana.
0: Sikhona kunjani?
1: Ngiyaphila. Azola jabule ukubanda.
0: Lalela, wangibamba ngcike namhlanje.
1: Hey.
0: Wangibamba impela ngcike sathi ngiyasithela.
1: Uthi nje nakubamba kahle khoneni.
0: Hey, khoneni ngampela yazi ukuthi wangimaba ngamawashingi. Wathi nje ngqimi into singakubamba kunini ngufu.
1: Ngisuke ujoke emlindo ezokuthi ikhoma mina ibheke emnambithi la ibheke khona.
0: Engabe kwenziwani emnambithi?
1: Umshado kushada umngani wami.
0: Ukumemile nje kodwa akakhohlwanga.
1: Hawu kusemndoza. Hawu ngeke zelenzeke lelo phutha. Yabona nje mangifike emsebenzini ngakhuluma nomphathi wami ngithi ke wanyawanya ukuthi nje phela ngitsokho ukuthi ngenile then sengithi nje
0: Yabona
1: kakhulu.
0: Uthi nje shwi.
1: Hawu ngithi nje shwi ukhashi mdlalo selo wemodlo kasini.
0: Awuzwa ke niphile lapho kwamdlalo simphile lapho nyanda siyabonga.
1: Ngiyabonga kakhulu mahlobo.
0: Lalela thank you. Rena sikhulu sibheka umunye ngapha sabona Khozi
2: Lindo
0: Isikhona kunjani
2: Hayi ngaphila bot
0: Lalela kumnandi ubani lo
2: Usabela ungakwathula isigonga lapha manje kwasi
0: Uthini ushenge namhlanje
2: Hayi kuqami ngithi nje ngabe ngisenze imini ngithukufaka faka kusambedlana namazambane
0: Awusuka madodana
2: ngisebenze ke ngabe ngathi
0: Awukho umuntu umsebenzi obuzi lokho nje kuphela
2: Ilokho kuphela futhi ngithukufaka faka mina
0: Kancane nje awuzwa ngaphansi siyabonga
2: Ngiyabonga lapha manje kwasika phuma eceleni ami.
0: Awuzwayeke. Thank you. Sikhiphe masibheke omunye ngapha uKhozi. uKhozi.
3: Oh, sawu.
0: Sikhona kunjani?
3: Eh, sawubhlungu ithupha masomo.
0: Ziphluswa yini ithupha?
3: Banga phela ngisezi lapha embedeni ngimaphutha ukuthi phela ngoba phela sikhiphe isikhathi sokugqoka mangabe ufona.
0: Ehhe.
3: Lokungqala esihlokweni hayi lutho.
0: Ubu sathe uyazazi lutho.
3: Popopa bafuna abafuna bafubayadinga kodwa manje abahayi kwawe masoko kuluma nothanda umlungu kunonkulunkulu mina ngilapho kwamandla kaze
0: yeah
3: eh lapho kwanongoma kodwa ke namhleli lelokhu mina ngizoke ngiyalaya lokuzini masini ngaphana ngiyobiya phela ngoba amathimu awasalini nangu 2023 ba beceka amadoda lapha eceka sine ngoba sasilokhu kuhambisile kwathi kuzofaka ukuphi sajabule sathi awuzobuya ehulumeni wabantu abamnyama waphela ukubuya lokhu wathi ngamabhunu ukubuya hayi kwahamba amabhunu akusaliwa ke lokhu lapha emasimini amasimu manje abasalini ngoba nenkomo phela izingane ziyafunda izingane kufanele isifunde kaqhubu 5 years Ake ke ngizowe hambe ke ngiyobiya ngoba phela amasathu biya unyaka nonyaka.
0: Yeah.
3: Phela bone kune uhambe futhi uyobiya. Ngizokwenzeke khona ke ngiyobiya ke mina ngoba kune zikhame.
0: Yeah. Hayi ngizwa kahle.
3: Yabonga emahlombe.
0: Lalela thank you. All right, asikuchime sibheke umila because
4: Mahlo.
0: Sikhona kunjani?
4: Khamba kahle boys.
0: Lalela kumnandi sikhuluma noba.
4: Uthamo ngubala lo ichopha le ndalo ngilaye egoli ejimistini mfowethu.
0: Ehhe, lithini ichopha le ndalo namhlanje?
4: Hayi ixoba lenda lo mfuthu nje lithi hayi kusasa nje ziyakhala ngoba ngikwamlungu nkabi yami akukho okunye impela nje umlungu ongibizile njengoba ngikhumulile nje namhlanje kusasa hayi
5: uthi uthi sondela impela umlungu sixoxe
4: hayi uthi angisondela impela umlungu impela zobe ikhala nje kodwa ke phela vele kube usuku lodwa ngoba Friday then ke Saturday namse ngiyabona ukuthi ngiyijilela kanjani
5: ya mfowethu awuzweke
4: bye bye mahlobo bambalana hayi into yakho thatha ngunike naye
5: letha la awusuka mathu shh thank you right as kitchi was back up because
6: yebo sawana boss
5: sikhona kunjani
6: Yeah, but it's called. Nami ngijabule ukukhuluma nawe. Ngiyakhala nganganga kade ngizama.
5: Hawu kade
6: ukhuluma nokubekana kwaXhonto le Richmond Street ngisasentazulu.
5: Hayi namhlanje ungithole kahle niyaphila?
6: Hayi siphila kahle kakhulu bhuti mta.
5: Awusweke mfowethu.
6: Yeah, bye. Nami ngijabula nje ukuthi ngicecene ngicine sengithola ibona kuphela bhuti ngena emsakazweni. Yena maphiko phike endizela phezulu.
5: Nawe yazi.
6: Kodwa semaphiko ethi mayishaya amaphiko. Kuqhekeze kamadwala kuvuke konke abangasekho. Ngabala ubaba uBhodlo uMpukazi Mande nomamuni mahla.
5: Awusuka madoda ya.
6: Yeah. Bayi ngiyabonga futhi omdala.
5: Awusuka ukubonga mina mfowethu.
6: Yebo. Bye bye.
5: Thank
6: you. Thank you.
5: Shap shap. Right. No lelo uhletobela. Namuhla no Master V sinokhanyi ohlushwa yi scrollalitis
7: Master V angilali ngihlala ngi scroll ubusuku bonke
8: ah una scrollalitis
7: ngidinga ukuthila ukuzosiza ngihlale ngikhumba socials ngaphandle kokuphelelwa idatha
8: ikhambi lakho yi red hot deal yakwa Vodacom i prepaid deal ye 15 gig ngo 99 rand nje kuphela Iza no 5 gig we YouTube data kanye ne YouTube Premium yenyanga embili. Mahala.
7: Itholakala kuphi?
8: Itholakala kwi VodaPay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
7: Ngizokwenza njalo.
8: Kunembandela. Further together. Vodacom.
9: Mnambithi
10: angazi ukuthi ngiyenze njani
9: ngena ku 91.0 noma ku SABC Plus app ulalele ukhosi FM luhamba phambi

0: Nakanjani ngemagama ngihora lesine ngizongibheka ama voice note akho lapha yawungipha amazwi osuku amazwi akukhuthazayo amazwi aqhuqhuzelayo amazwi nje ofisa ukuthi mhlambe nawe ngalesi sikhathi noma kulolu suku lanamhlanje ukukhuthaze umuntu olalele ngalesi sikhathi ukuthi amaphi lamazwi okuthi noma kufika izikhathi zobunzima empilweni bese yavuka ngaphakathi enhlizweni yakhe akunikeza amandla ukuthi yazini noma isimo sinje kodwa angiphokophele phambili mangiqhubeke mangibekezele mangingalahli ithemba uzothumela ke ku 0791639874 wena usebenza night shift yazi ngiyakubona nje ukuthi lokhu dobo ufishi lapho ulokhu lele kodwa ukemsebenzini ku night shift ngithi hayi bo njalo nansi induna izongena hey uzoba nenkingi uzogaxela vuka kusile
1: Sizolele no Thembeka Zondo.
2: Masish, sesikusho nje konke cha ubuhle. Welcome.
3: So, ukhulele e South Coast kuphi ndawo?
4: Ngokuzala nje eMhlumyama.
2: Uthi noma ngalesikhathi usuku esekubona ku-TV.
4: Yazi umama, ngamxoxela nje ngisakudlula.
5: Ethi no, nayi opportunity siqhamukile ukuthi ngiyo actor.
2: Wajabula
5: umzali.
2: Ngiyazi ukuthi hawe mntana wakho siyami. Ngicela ukumlanda ma. Ngikhume naye.
4: Kanjani?
2: Ah. My way.
4: Hi,
2: Mam Lukwazi. Yazi ngizomthola omama kho.
4: No.
2: Yazi ngizomthola.
4: Ma,
2: nginondodakazi la.
6: My God.
2: Kunjani kodwa ukuraise le dynamite? Enhle kangaka.
6: Hey, uyazi into osizwa uNkulunkulu. Wayeqine ezalwa.
1: Sizipholele kuKhosi FM njalo ngolesihlanu ngo9 kuya ku12.
0: Hey tsada ngabe usukulungela ukweseka ibafana bafana njengoba izobhekana negini emidlalweni obalilekile wokuhlungela iAfcon ya 2027 esigodini eOrlando futhi njengoba ke uPitso Msimane esebuyele esikhundleni sokuhola leli qembu injabulo isezingeni eliphezulu ngakho ke qoqa umndeni ubiza amajida niyoseka iqembu lesizwe ibafana bafana umdlalo uqala ngo3 ntambama ngalomgqibelo mhla ka26 amathikiti ayatholakala kwa ticket pro ngo 100 rand abantu abadala kanti ke izingane ezingaphansi kweminyaka engu12 amathikiti atholakala ngo 40 rand nje kuphela uma ungeke ukwazi ukufika esigodini ungadadazeli buka ibuild up bukhoma ku SABC1 kusuka ngo past 2 indlela eya laphaya ePhomoja iqala la zwakale esigodini
1: emnambizi
7: angazi ukuthi ngiyenze njani
1: ngena ku 91.0 noma ku SABC Plus app ulalele uKhosi FM luhamba phambili
0: uskills usimi uzemakeba Baningi abantu abebekwazi ukuthi bekusize benawo amandla okukusiza ucela usizo kodwa bekulahlela izandla belandula into ikhona kodwa ungalahli ithemba kusho ukuthi mangabe ungqongqoze kulwa mnyango bakuvalela ngekusaphumelela uzophumelela ungayeke ukuzama uzoba right

0: Injongo isinikeza ke ingoma ethi imali. Wonke umuntu mekhuluma ukhuluma ngemali, umuntu uyalandela nase ngisho noma ngabe ulandela umlando ongakanani, noma wakuliphi izwe. Uye uthola ukuthi kuhambe indaba ithinta imali, ithinta umnotho, kube neyingxabano kube njani njani. Bonke abantu baze bafe befuna imali, nose nayo ke imali. Akabona uthi naye. Naye usabangisa yena umroza lo. Kuthiwa cha vi usu-right, unayo imali. Igcwele imali. Lutho usazobangisa mina, mina engisazama nami. Kusho ukuthi imali nje enye into mfethu esingakhuluma ngayo. Kodwa into engifisa siyixoxeke namhlanje yokuthi yiziphi iy'ndaba ezitheza kuhlaba umxhwele kuleli sonto? Yiziphi iy'ndaba ezikushiya ukhexile? Yiziphi iy'ndaba ezikudumazile? Yiziphi ezikuhlaba umxhwele? Yiziphi ezikushiya umangele? Yiziphi ezikudumazile?
1: Asenze njalo ke ku 086 000 2437 086 000 2437. Cause breakfast akusele sabona. Yes sir. Siyakhala bhuti, kunjani kwena?
2: Yebo, yebo, ngoba yazi ukuthi mina ezingiphathe kabi ngila enambe ithenda ke nomme ezingiphathe kabi wevi ukuthi ngizwe kuthiwa kubulawe abantu ngapha kwamakhutha bese kusolakala futhi nezidakamizwa. Ngibe sengiphathe kabi ke izolo mangibona la khona la ezathini sekushaywa bona laba umphakathi usuzibambele ngezandla laba futhi ababizwa ngamaphara. Kuba buhlungu evi ngenxa yezidakamizwa uma usubona umuntu eshawa eshawa umphakathi. Kuba buhlungu ngoba noma uma ivuka lapho futhi uyavuke futhi abuya yoganga ngoba siyabazwela mase beshawa kodwa bona uma befika endlini abashiye lutho. Ngiyabonga wevi nomroza.
1: Awu, siyabonga bhuti wami, inkosi yami. Zibe buhlungu kakhulu lezo ndaba mroza. Ukuthi nje abantu bavele nje baqothwe ngenhlamvu bakithi babaningi nowesifazane ozithwele sekusele nje inyanga nje eyodwa ukuthi abelethe atete umntwana naye futhi yabona nje
0: ubuhlungu nje sewubona amavidiyo sebethatha bequkulwa sekufika beforensic bequkula bekhipha kuze kuyofika ku-11.
1: Eyi, hayi khona. Ake sithathe umnyala ke sizo khona abantu cause breakfast ekuseni sabona. Yes sir.
0: Sikhona mfowethu.
3: Sikhona iselebrezi lakaNdlovu lele emva kwa-Elbobo kulandela uKajeni phansi kwaDumisa. Cha, bafowethu umzisa ele kankulu. Isilo samabani nesimo samakhulu. Ubaba wangishiya nonyaka. Akekho yongihlukanisa nalo futhi ayithi into yokuhlukanisa nalo.
1: Yebo. Hayi, kuyezwakala mhlonishwa, ngizwile impela indlela mithi yisho ukuthi yabona sengifana naye futhi bakithi. Cause breakfast akuseni sawubona. Cause hi.
4: Hello V.
1: Hey, kunjani bhuti?
4: Ngiyaphila njani?
1: Siyavuka nathi.
4: Hayi, ufela bese badodola nami tenda.
1: Nazoke.
4: Mina nje hayi indaba impela engangiphatha kahle nje lize kwenzeke lapho amakhutha lokubulawa abantu abawu-11. Hayi, sathola ukuthi impela laba amabandla ngeke bekhulekele isibhamu la sigcwele izwe lonke. Neyinkantolo ma abantu bebazwa, iyinkantolo ake zigweba abantu. Umuntu engangeni nje bulala abantu, enza nejele nje iminyaka emithathu. After lapho sesiyambona sihambe emphakathini.
1: Eyi, kuyezwakala mhlonishwa, impela ithuse kakhulu leya ndaba futhi ngempela ke eyi ya iyadumaza ukuthi abantu babulawe ngaleya ndlela.
0: Ukhoze ekuseni, siyabingelela. Iziphi ezinye ngaphandle kwalezi mhlawumbe zakwamakhutha, ikuphi okunye okuthe kwakuthinta nje? Sawubona.
5: Yebo, njani?
0: Yebo, dadewethu.
5: Ngiyaphila. Eyi, ezingiphathe kabuhlungu yizo lezizala laba abantu besifazane ababulaweyo kwamakhutha. Eyi, singabantu besifazane sesihlala nje sethunga ngendlela okwenzeka ngayo. Ayi, ayi, engathi impela ulolu daba lingasukunyeyo.
1: Hayi, impela.
5: Hayi, sikele, khuluma noMeliwe wawondwandwe kosokolo.
0: Siyabonga kakhulu dadewethu, siyabonga. Sibheke futhi abesemthola inomunye ukhozi, sawubona ekuseni.
6: Aw, uvelwa ngiqukula weMroza noVV.
1: Yes sir.
6: Yimale basabelungu bafuna ukuthi mvelazi bathi mavelazi.
1: Yebo. Yebo nkosi yami.
6: Hey, ukhuluma noFantam Thembu lapha neJezini kwaSikhebele makhala mgozi ngozi. Emboza bakithi Mroza uthini lapho?
0: Ah, ubakithi shwele.
6: Ah, bakithi shwele. Bashwele bakithi. Ah, weMroza nawe V. Cha, ey, bafethu. ezasemakhutha kodwa into eyinkinga la nami engizwile yakathambo bafethu nalaya amabhulu baxova baxova kahleshe njengomphakathi noma basethembi bahlala kanjani nathi la kanti bafuna ukuba nobuzo obubili futhi bafuna ukuthembeka ngale kuthambo.
0: Ngiyakuzwa.
6: Ubugebengu kuyonke indawo umnyama unjani kunobugebengu nje bafowethu kodwa ngithi mina la mabhuni lawa awayeke ukuba oxovane.
0: Siyakuzwa mfethu, siyabonga kakhulu ukuthi ushaye nawe usitshele ukuthi ngabe ikuphi okukuthinta. Ngiyazi njengoba ekhuluma umlaleli ukhuluma ngodaba nje sikhumbuza kancane udaba ke oluthinta iningizimu Afrika kanjalo ke nayo i-US njengoba ke upresident

0: umakhathi ke lo uhambisana kanomimi noPrince Benz abasho kamnandi bathi sana marena lena ke bahla ke bahla uyiwapara ke thaba uyiwapara hayi ngithaba nipuwo thumela kule kaya bahayethu ko-Rustenburg ina koMafikeng Maftown Northwest Province siyazi bakhona bahamba nathi ke bahamba nathi ku-Cause FM but hayi siyabuka kodwa siyanizwa futhi siyamthanda nini
1: hey madoda futhi ngiyazi ukuthi kusasa khona nje ukuthi mina ngiyayibahla isana marena kusasa ngizobe ngiyifakile uyayibona nje le ngoba ngiyashada kusasa
0: awu madoda
1: abantu abashadayo ilelo bhanti ini kushathi ibhanti ileyo ngubo
0: ileyo ngubo lelo tshalile
1: lelo tshalile lo sokugqokiswa lona wembathiswa lona sengithi uyaligqoka uyalembatha
0: uyalembatha
1: awulegqoka imrosa isizulu sakho kanti inkinga yakho yini
0: angithi
1: uyalembatha
0: ububhiki ngami zwa
1: hawo uyazi ngempela ukuba awukwazi ugqoka
0: itshali
1: uyalembatha
0: hey kodwa bayagqoka ngapha entabeni zaseleso
1: I love phela hayi outfit
0: outfit
1: ufayithulela ke singene sizwe ukuthi ubani umuntu othi mina yey isisu sake sangigila sawubona noma nje ngange ngaba ni allergy
0: siyaphila ninjani
2: siyaphila ngansi kwethu
0: yebo nkosi yami
2: ukukhuluma naye dr Mr Zwelithi la kuza emafasa wami
0: yebo dr
2: mana ngifuna ukuqamba manga omdabu ngangisebenza eingadini kudala wathi la ngusha nhloboni ka sisi ngathi mina any kind
0: awuzwe
2: oh wangilethela yona inkarakara abona nganga amafingi lakhona ukuthi hey madodoti ngayidla inkinga aw mangithi nyafika apheka wathi mama hawo amehla kuvukana la ngayindaba ngabona dog shot allergy kusho ukuthi azangithande inkarakara
1: hey kungcono kodwa ngoba ukhishwanga nayisisu futhi wangaqubuka
2: hayi kodwa sisa zangenze lo shot umzimba jobe so amehla abesavuka
0: hayi bantu
1: oh bakwethu hayi siyabonga mfethu
2: ngikhulisa
1: iqiniso lakho
0: kalanka laphuma mina funa curry awu madod ukhozi hayi
3: hello vuyo njani
0: siyaphila kunjani bafo
3: hayi yaphela usana lesimato lo nangithenda
0: naso
3: hayi mina ngikabanga ngisawona

0: manje yakwenzani bafya khiphisa ngesizo
1: hayi akhiphisa ngesizo nje kwapi those inhliziyo nje akade zaphalaza
0: eh
1: kodwa hayi ngagcina ngaphalaza kodwa nje hayi ngeze nje engayithatha
2: ngabe ukuthi welehlisi ijubani
0: lehlisi ijubani la
2: mhlawumbe wayithusa mhlawumbe wayebuzile nje nezingane ezingaka mhlawumbe wose uyazishwa ethi hayi
0: lehlisi ijubani la yakhijima lensizwe
2: siyakuthanda mfana ethu benempela santu emnandi
0: yezo sibulala nyasi
2: kulungile
0: ake sibheke omunye mrose hey Ave ndlala kabini yazi nina uthini lo?
2: Yeah.
0: Ukhoze breakfast. Hello.
2: Sawubona ekseni. Ukhoze breakfast yaitha?
0: Awusemobeni.
2: Okay, awusemobeni phakathi phakathi nawe. Khuleka siyahlabulela lapha sinakile. Yeah.
3: Rosa njani?
2: Siyaphila mfowethu. Wakwaphathwa isisu noma kwalunywa noma kwenzeka noma yini wakucindezelwa isifuba noma waquleka nje. Noma wajuluka uba
3: Hey mina ngaba masifu yawa hey ngakhishwa isifu kanti ngisazohamba indlela ende imoto ngangihamba ipaka yonke umgwaqo le angithi ngigade lapha kwinebhalitho pro lapha ebhalitho
2: yeah
3: okusho ukuthi ivakashi lezike lazisibiza-ke umathi dlakase khona umlungu kowayebuke wangithanda-ke wesifazane wase-USA njalo ma belufuza noma bebriary engibize lapha namaphoyisa yabo wathi uzongiphakela lokufudla manje kucutshe kwacutshwa-ke yabo lokufudla kwakhonami hayi
0: zakhala
3: zakhala ngampela kwakukhalisa
2: kwasha
3: kwashi court impela ungathi khona wayichila ngesigubu
2: sikapoyizini
3: ngihamba khona ubenandiza lokwadukuza ukukhulumela wabantu
0: ayo madoda nakubulala imelikani
2: mina ngiyazi kahle lokhu
0: uyazi kahle bro
2: awu mina ngiyazi kahle indaba yaba nje lento ayikhuluma ngayo ngiyazi kahle njengoba ethi ngathi kushe yini ukuthi ngathi kuchelwe ngopoison kamoba ngithi sesicheleke umoba senzele ukhula nani nani izinto ey'njalo-ke kuyaqothuka-ke lapho uyani kuya ngokuthi-ke ngempela udleni
0: hei
2: ngiyazi uyabo umfowethu ongilamayo uthanda kakhulu indaba zoma omasushi yabo yonke lento uyayithanda nje uyayipheka futhi ngoba ufundele nokuba ushef yayibo loo nto so uyathanda yonke lento oma-crayfish obani ba hayi bandla lothi angisondeli
0: awuzi nakuzi
2: angisondeli mfethu ngiyafisa-ke ningifundise ngelilanga ngoba vina uyakwazi ukuthi uyisituzeleuzeezo
0: zintoamapronangifuni nje ukuthi kusasa lapha uma sesihleli lapha kwidate sengiyaqala senoda ngibuza ukuthi manje yini le kuyini lokho kwabikizela nje lokho mina angiyashaya mina angiyashaya ma ngigula ngitsheni muntu
2: futhi akwenzeki
0: kle angake ngice yigulela ngakethe ngale ngithi hayi kushe sengiyakwazi okungahambisani nami
2: inkinga yolunywa-ke kungalaleli
0: nayo-ke inkinga layo ibakhona sake sakubamba isisu wangena emzini womuntu wabingelela
2: usuqedile usuthe kuyima bethi hawu uviwa
0: asishutheni-keingenekho lothi
4: uzongena ungena ucele bavume ngesikhathi uvala umnyango nje mese kuvele kuyathula
2: ukuthi nya uze ukuthi kulindelwe
4: ukuthi and okubuhlungu kakhulu uma ukhishwa isizo uma uhlala nje noma kuthiwa uyazama ukuzicontrola ngeke
5: ngizonixoxela ngiyazi kodwa ukuthi ngeke ningikhole
0: ya
5: kuyangishaya mfethu le mpahla ngangiya e-Albert Albert Falls simtomarisberg
4: vulamarisberg
5: sengidluliye lapho ko-ellendile kashona le sangiqala lapho angazi noma umoba noma yini lapha lishisa ilanga uyasibonisisi leso sisodela sikusukele lapho ngisuthi ngi-right nje manje ngishintshelwa yini esin umqondo wami lokhu ithi homa kwenzakalani kumina ngiyahamba lapho ngiyabona kahle ukuthi homa angazi nokuthi ngiyaphi umuntu esimlandelayo ngemoto futhi esimshiyile because sokuthi ayihamba kancane wena sanisabo ngenye imoto simshiye ngicela ukutshela ukuthi ngabo ngadlule endawo eyipaki kunomshado kungcono ngoba kukhona abanyengicela ukutshela ukuthi ngaphuma ngashiya imoto kwi-driveway ngagijima and ngihlezi uyazi imotweni ngidlala uhlezi nethishu ngiphume nethishu ngigijima because isepaki lana kunele nto leini le ipond yabo bashibosha ukuthi yithombe lezo mhlaba ngiyazi ngeke ukuthi alikho ithoyilethi ngiyazi khona nangempela nalo ngifike

0: Yabhale khona la inkundleni zoxhama ngicela ukufoniswa eneminyaka engamashumi amabili nanhlanu esebenzayo ngoba nami ngiyasebenza enengane yodwa ngoba nami ngineyodwa intombi ithi awukwazi kwaqondana nami ngineyodwa
1: bese ethi egcineni ngicela ngaphuzi
0: vele ingeneke iy'ntombi zithi ungamani uyeke
2: njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
3: ngo-12 kuya ku-3 ntambama
2: kukhozi FM
3: luhamba phambili.
4: Asenza njalo Mroza Wizi, namhlanje lesihlanu ke siyazi ukuthi ke ziyenzeka izinto na izolo ke sibabonile abafowethu nodadewethu behle benyuka kwaze kwasa behamba ngawo ma Uber. Namhlanje kuseni sibabonile belwa abanye.
5: Yebo.
4: Belinde wona ma Uber.
5: Endaweni yesigameko.
4: Endaweni yesigameko.
5: Angiyeke nawe mina. Hayi angifikanga nawe ngifike hawe yabona yonke leyo nto leyo kodwa kusalayo izigemegema zama Uber yini lo ngasixoxela yona njengomdriseni njengomshayeli wama Uber nama Bolt ukuthi cha lalela. Hey nazi ingcinamba esihlangabezana nalo. Uthi nje 1-2 ushaye njengensizwa nje uthi nje 1-2 udlule unikeza abanye. Uqatha ulindile nononto. Hey.
4: 086000 2437 086000 2437
6: asenze njalo. Ngiphi imoto bayithatha la kuga buthi.
3: Izigemegeme zama Uber.
7: Awubhatalanga phela.
3: Khuluma nathi mdriseni.
4: Kuluma nathi mdriseni ungabusapholisa amaseko 086-000-2437 086-2437 ake sizwe ukuthi khona bani la izigemegeme zama Uber.
7: Kodwa yami ivane yaphansha ke manje nangazi ukuthi
5: wena ofoze uthathe ihambe lapha yaphansha akakhulumi nathi kushuthi ugcine ifone.
8: Sakulethe airtime.
5: Isiphantshile mfowethu. Cabanga ke client lilindile. Kade libizile.
4: Hayi kulungile. Sabona.
5: Akezwa mfethu.
4: Echa.
5: Hayi balungisa i-time manje. Azivele zidlule.
4: Hey inkinga yodwa le. Sabona cause. Cause breakfast sabona. Angiyazi ke le. Hello.
9: Kusayizi ke.
5: Haro.
4: Kusayizi ke meke wakhona.
5: Zona lezi. Haro.
4: Hello. Cause breakfast sabona.
8: Dumelang.
4: Hello. Ayisha loyo ake manje. Hello. My babu.
8: Sawubona.
4: Hello.
7: Khona kunjani?
4: Siyaphila kunjani?
7: Hawu, gemetheme gama Uber. Ngibizwa lapha ntambama ngebhungane Uber. Ngihamba nge-7th Street. Hawu, kanti ngilanda abantu badakiwe. Hey, la ngibalanda la esenga kushuthi ibhasi liphela abantu achaza khona bebemgubheni. Yabona, hey. Manje ngiyayiwasha nje manje hayi impela hayi ngiphinde ngilanda abantu hayi hayi
8: kanti benzeni emotini
7: eyi kushuthi ke badle kakhulu ma ngicabanga lezidlo zabo
8: oh bachitha amasaladi
7: bachitha amasaladi manje ngiyabona nje
8: yazi yabusiseka imoto
7: ubhungane ulwa nami la ubhungane manje achurch
8: oh yazi yabusiseka imoto
9: uyobonga namaqhaza
4: siyabonga uyobonga namaqhaza
5: uyaliza.
4: Emanini bafethu silungiselele ngoba khonte zayo la.
3: Imbiko, iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC. uKhozi FM luhamba phambili.
5: Wevi, sengizangathola la bengibhale khona. Cha akuyena wakwabiyela lensizwa ethe ithando Clarissa eshayela ama Uber eGoli uAndile Ngcobo. Andile Ngcobo. Kanti ngombheka uthi konje bengibhale kuphi? Manje ingqondo yami ngizama ukuyilo khona. Siyabonga kakhulu Mapholo ukuthi uyasithanda, uyalalela umsakazo.
4: Isigemegeme sama Uber bakithi, sabona uKhozi breakfast.
10: Sabona umsakazweni.
4: Yebo, sabona bafo.
10: Bamba kabi ngifathi ngiyadla lapha.
4: Udlani?
10: Ngishaya
9: kwiqashana
5: ngibekusale ngayizona
10: uNkabulani. Semakamereni.
5: Awusenqamukile uthi ngathi usemakhabeleni. Ya, usemakhabeleni akusheke futhi isigemegeme sawubona.
7: Igemegeme zama Uber Mroza.
5: Ya umfethu, ngihlala odabeni igama nesibongo.
7: Ngilanda abantu la eSoweto manje abazi bayaphi ngiyayaluza la eSandton abakhumbi ukuthi bayaphi balele flat.
5: Hawu.
4: Kuyimanje.
7: Balele ngisabasethi ngiyabavusa balele nje abazange ukuthi. Sengize ngaphelela na u petrol.
4: Man, ukhuluma nje lento yenzeka manje.

0: 15 minutes after 9 o'clock ekuseni. Hayi bo sawubona wemlaleli. Bekade kuyiholiday izolo kazubunga kupha ke sithathe ke umlaleli wethu oqala ku 0860002437 cause isawubona.
1: Sithembeka.
0: Ninjani futhi?
1: Ngiyaphila njani?
0: Siyaphila. Sikhuluma nobani kuphi?
1: Ukhuluma nomzamo uMagenyeza lapha eFriday bafundi besikoleni sasithala.
0: Siyabonga uhlale nje nomsakazo wakho babu yazo.
1: Thank you, sis.
0: Alrighty. Cause isawubona.
2: Thembeka.
0: Ninjani tata?
2: Uyaphila sis.
0: Hey, siyancenga nathi.
2: Hayi, siyancenga. Inkunzi yakhe endana ke le wakudonsa nayo sangena ebusuku.
0: Ewe. Ngisangithanda, sisagudla ndawonye. Ngiyadlala.
2: Ngiyakuthanda, Thembeka.
0: Ngiyakuthanda kakhulu.
2: Ula nambi itheza kheni kwa iumea lo umea mnyama chasi kulalele nje la iza kheni tante kiswa.
0: Upile mkaya wamu.
2: Thank you.
0: Kozi hai.
2: Thembeki.
0: Tata.
2: Ngiyaphila unjani Ntombi?
0: Hey siyancenga bakithi.
2: Hey nalalela umngane wami lapha kumina. Ngiyathanda ukukhuluma noJazz ngilapha ke eDumbe mangu semasimini weMazolo.
0: Ngiphile nje masimini niyathanda kakhulu.
2: Sawubona sisabe Thembeki Danko.
0: Righty Danko, sathi ukugcina ukhozi sawubona.
3: Thembeka.
0: Niyaphila?
3: Uline 3 sasengelele njalo zaphila.
0: Hawu siyancenga nathi.
3: Kholwa wazuma emakudlini emsinga wethembeka sikhumbula sasiphinda kutshanayo usuku wasinishe
0: uyaphi lapho
3: kwingosi sizipholele
0: ngizonipha kuTikTok yeso
3: wokusithi wethembeka ungosi phela lethi sizipholela noke nisiphi bafowethu uJoel Zuma siyafisa ukumuzwa bafowethu siyaqhela
0: ubani
3: uJoel Zuma.
0: Oh, Joel Zuma. Ah, khululeka. Khululeka amanzi amancane.
3: Ngoba isiphakele bese siyaqhela.
0: Ah, amanzi amancane la uyinyembe zeintuthwane. Khululeka.
3: Ngiyabonga mina. Ubala lolo.
0: Uphili yes?
3: Thank you.
0: Righty, nanguke futhi ubanike uReggie wakwa Ndwandwe siyambona ke futhi nomfoka Mbeje naye ke uthi ke ulalele umsakazo ulwazi sodi ngiyambona ke futhi nohlengiwe Masishi nanguke futhi ayandagcina bani sodawa right baningi ke abalele bokhozi FM abathi nje balalele namhlanje ke siye lapha kuhlelo labantwana vukani
4: lolu hlelo lo early childhood development nilethulela SABC Radio Education kanye nokhozi FM enriching minds.

0: mina kumamgadi. Eh, umculo engiwenzayo ngenza umculo wenkululeko kahlehle, kodwa ngolimi nje olulula singasho sithi Afropop. Kodwa kule Afropop ngoba ngiwenzayo nesiginci kuye kubuye kuhambe futhi kuyoncika kumaskandi, kuphinde kuhambe futhi kuyogudla lapha ku-country music. Uma ungabala abaculi baphesheya abafana no-Baskeli, abafana no-Tracy Chapman, sibuye futhi sibuye size ekhaya. Ngibala kubona amaphisi, ngibale u-Johnny Clegg isikakhulukazi, nabanye abaningi. Into edaleke ngikhethe lo mculo engiwenzayo ngoba ngempela ngempela ekubhalweni kwawo ukhango oludala muthi uyawulalela kahle. Yingoba ngikhule vele ekhaya kudlalwa iy'ngoma, obhuti bami le y'ngoma bebeyidlala nabo bebedlala iy'ngoma ey'ndala kunabo. Bebengadlali le y'ngoma lezi ebezikule sikhathi mina kade ngikhula nabo bekhula. So kwenzeke kanjalo-ke kumina ukuthi ngigcine ngempela-ke sengigacela kuleya nto leyani yokuthi yonke into engizoyicula ngisho ngingayithaka kanjani. Uyeza ukuthi kukhona bona ubuyonica besimanje ukuthi lo muntu ukukhombisa ukuthi uphila ngesikhathi samanje phela. If sikhuluma ngawo nje umsindo nokuhlanganisa iy'nsimbi nayo yonke into, kodwa nisiza ngasolwimini nokubhalwa kwawo, uyeza ukuthi hhayi ngempela ngempela ngempela ukuthatha nje akubeke lakho uhloniphane nebhendi yakho ukubeka le emuva. Nanisakhula nje impela. Ya, yiloko nje engingakusho. Bese ngiyasho ukuthi into edala lo mculo lona obaluleke kakhulu kumina, ube idayari kumina noma ube ikhasi noma incwadi engithi uma ngiyifunda ngiziqhenye nami ukuthi onke isuke la ngeza la, ngasuka la ngeza la. Khona ukuthi phela uthi uma ucula umculo iy'ngoma oyibhalayo owayibhala kudala uthi usubuka namanje ureflect ukuthi o ingoba lapha impilo yami yayisa kanje manje isikanje. Nakho-ke ukuthi-ke kuyangidada-ke umculo wami uyanginikeza le nto lena abathi i-discipline, angenzi noma yini ngenxa yawo. Ngiyabonga kakhulu.
1: Yiloko beyiphathile kona namhlanje kwezeshashalazi. Okwakho nje ukuthi ngithumele enkundleni zokuxhumana igama uZamanandi Mngadi on Facebook, kanti TikTok umuji kamafu, Instagram uZama Mngadi. Usuwangithumelela kuona ama-inbox ami ungitshene uma kunomcimbi owenzakala ngakini ofisa sikuthulele wona ukuze abantu bazi ngawo. Odwa njengamanje mina kwami goodbye.
2: Sizipholele kuKhozi FM njalo ngolwesihlanu ngo-9 kuya ku-12. Ukhozi FM.
3: Luhamba phambili.

0: Zuzu yishumi elinambili lishalike ihora leshumi ekuseni. Mhlawumbe nje usanda kuvela umsakazo wakho usanda kusijoyina sikubingelele sikwamukele kulona lolu hlelo lake sithi khona sisipholele. Mina ngiyuthembeka uMazondo wakwacele bakhona ke abadidikele bohlelo khona makhosi wakwaSimelane ekhona ke futhi no Black Mandulo usiyanda umfoka Khadebe ulokhu nje cofacofa lapha ya. Enkino Benny isebenza ke ngemuva insizwa kanti ke namhlanje kumnandi ukuthi ke sibone abantu abasha esikakhulukazi ke isizukulwane lesike esifika manje sizihlupa kakhulu ngesintu sethu sithi igoqa nje inyanga yamagugu amasiko kanjalo ke futhi nezobuciko sithandile ukuthi ke silandela phaya insizwa sayilanda le kwandonga ziyaduma sathi woza la buye ekhaya ngoba ekhaya ila imali isibhoko siyazi eduzane ngakho ke buya uze ekhaya ukuze ke sizokhuluma kakhulu ngezinto ezithinta thina njengoZulu ezithinta thina uma kuza ke kuyisintu sethu sihleli naye ke insizwa CEO yalapha yamsamo institute siyabonga umfo Gamkhize ongumeluleke ogcile kakhulu ekuthini kuyafundise ngamasiko kanjalo ke futhi neindlela ke ezihlukahlukene zokwelapha khabazela kamavovo asikubingelele sikwamukele umsakazo lokhoze
1: FM ninjani kumnandi kuba sekhaya
0: hey kumnandi kuba sekhaya eh ugcine nini like ezran ngiyazuleko
1: uyazi ngiyaqala ngqa ngene kukhoze FM
0: ha
1: ngiyaqala ngqa
0: mhlawumbe ngitshela umlaleli indodana ka baba uVivi Omkhize simazi kakhulu kulona lolu hlelo lika Jabulu Jule ungena njalo ngolesithathu no Lady D
1: yebo
0: so ke nawe wathi nje aya uthi ngilandele ngapha entweni yasekhaya
1: ngeke nje ngifike nje bangivola uma kusebenza nathi ngicela nje ayi usamkele lesimemelo sethu ukuthi ufike la ekhoze FM ngathi awu ngeke ngizosuka impela eGoli
0: ngize
1: ngihamba 6 hours ngifike la ekhaya
0: Sesinmane kakhulu lapha kune podcast yakho oyenzayo la ke usukeke usitshela khona ngesintu uyenze into ukuthi ibelula nengane ehleli lapha emasababusini ibone ukuthi how kanti ngixhumeke kanje kwabadala basekhaya futhi ke angikusho kumlaleli ipodcast yakho ingesingisi isikhathi esiningi ngani ngoba ke njoba sesishilo ukuthi le kwandonga ziyaduma uyayuzama ukuthi wonke umuntu nongumpedi nongumzulu nongumsuthu ashesheke ayibambe mhlawumbe ke akusitsheleke ngokukhula kwakho nokuzaleka kwakho ngaphambi
1: kokuthi so isikhathi esiningi ngiyethula le ndaba zesiko nesindo nendaba zemimoya ngesingisi ngoba ngenzela wonke umuntu ngoba yebo ukhabazela uhleli lapho ulalela lo hlelo kokhozi FM kodwa awazi ukuthi ingane yakho iyoshada inhloboni yomuntu mhlambe indodakazi yakho yozigana emzimi omlungu lo mfana omlungu nomndeni wakhe kufanele ukuthi baqondisise isiko nesinto ukuthi yini izathu sembese yini izathu ukuthi senze umkhehle nongqiba masonto esifana nalokho so izathu sokuthi ngenze izinto ngesilungu kwenze isiqiniseko sokuthi wonke umuntu yakwazi ukulalela wonke umuntu yakwazi ukuthola usizo uma no baba basuka emlazi phela ngumagcino mina ekhaya
0: Eh. Eh, ulogu smadumizulu skipe wena siyenze njalo mfana.
1: Yikho nje bangiqhamba ngosiyabonga ngoba hayi bebesuthi manje uma uthe hayi cha sekwanele manje. Yikho nje bathi siyabonga abantu badala. Hayi sesisuthi manje sesikhululekile. So umama nobaba suka emlazi baye eGoli bayozama impilo. Bese ke ngenhlanhla umama nobaba bangifundisa esikoleni sabelungu St John's College. Hayi kwahamba. Ngesikhathi ngisesikoleni nabelungu ngafunda into ezimbili ngabona ukuthi abelungu namandiya bayazenza izinto ngedlozi ngafunda ukuthi umuntu omnyama kwenzekalani inganeni kakhulukwazi when it comes to academic performance uma inkaba yakho ayixhunyiwe ekhaya kwenzekalani enganeni yomuntu omnyama uma your cultural identity ayikho so kwahamba ke kwavuka idlozi kubaba manje ke ubaba wathi siyabonga isiko nesintu ukuhlaba nokuhlinza uzokufunda isilungu siphelela la eminyango mawungena la ekhaya emagcekeni okhabaza logcwabe izulu so mina ngakhula ngiqula imithi ubaba ngihamba naye sithenga inkuku sihamba naye sihlanganisa ibaso sihamba naye sihlanganisa imbiza sihamba naye siye Faraday right hayike kwahamba ke ngafunda bese bekunomelaphi noma ugobela kababa wathi yabona lo mfana lo usiyabona uzosiza abantu uzoba udokotela kodwa uzosebenzisa ubudokotela bakhe axhuma nalokho kwelapha singaqondisisi nalesi
0: nalokho kwasentjona la
1: singaqondisisi ukuthi uthini kahle hlelo baba mina bengicama ukuthi okay kusho ukuthi kufanele ngibe udokotela olapha abantu ohlinza abantu hayi nangempela nga apply ukuba udokotela ngathi okay matric ngasebenza kanzima grade 11 ayibambi konje ibizwa ngalend conditional acceptance
0: yeah yeah
1: bekufanele ukuthi ngekapa ngiyofunda ubudokotela kodwa sonke lesikhathi ubaba still ngifunda izinto zesiko nesindo ngifunda izinto zokwelapha ngifunda nemithi yonke into sonke lesikhathi kusukela from the age of about 13 14 angazi ukuthi ngangenelwa yini kodwa ngiyakhumbula beku January sengiqedile u matric ngavela ngavuka nephupho noma mhlawumbe ngabizwa imimoya ngavuka imimoya angazi ukuthi uzobiza ngani athi ungaye ekapi ukufunda imedicine awuye vets ufunda ibiomedical sciences ngamfonela ubaba ngaleso sikhathi ubaba usekhokhile yonkini sengekapa usekhokhile ama deposit na yonkini ngathi baba yazi kunento kuphakathi kwami uthi awuthi ngingaye vets awuthi ngingaye elokhuzana ekapa ukufunda imedicine awuthi ngela evets awuthi usho siyabonga
0: so nakhona ekapa ubuthi ulandela okwakade kushiwe
1: ngethi uzoba udokotela
0: ehhe
1: ngathi hayi okay wathi usho siyabonga nasiqinisa kusaloko ngathi yebo baba okay kulungile hayi mangifika ke vets yilana ke manje sesibhala phansi ke impela ukuthi okay fine umuntu onesifo sokuxhuzula hawo ubona ukuthi laba bavele esibhodlweni sika baba banesifo sokuxhuzula
0: yini bavuzula
1: fits seizures
0: oh okay.
1: Yes okay. Yes isifo sokuwa
0: isifo sokuwa
1: so manje laba banesifo sokuwa bavamise ukuba nombango laba bavela nama fibroids bavamise ukuba abantu abazale bembethe laba bavela ne cancer noma early arthritis bavela kanje yilapho ke sengiyabonaka ukuthi okay manake uma umuntu nesifo esithize somzimba nokwengqondo depression anxiety into esifana nalokho kunesizathu semimoya yilapho ke mina ngoba ngaqondisisa kokubili ukuthi lokho kwelapha nesiko nesinto nemithi nemimoya ngakufunda ke esikoleni ukuthi ucwaningo masithi senze research yenziwa kanje right ngakufunda honors masters ukuthi kwenziwa kanje but ngakhetha ukwenza chemical pathology yabo ngayiqala ngayiqala chemical pathology ngayiqala imasters yami ukubhekisisa izingane ezinesifo sengculazi ukuthi ba responda kanjani ku treatment yabo so ngabonake lapho ukuthi noma okoqala abelungu namapethi nabelungu namabhondi namandi izinto zedlozi bayazenza that was focus number 1 integration of where we integrate we integrate western and african
0: so sihlanganisa okwasentshonalanga nokwesintu
1: so isikhathi esiningi uyazi into ehle ekusayo ukuthi of my clients izikole ezingibizayo ukukhuluma ngezinto zesiko nesintu nemimoya especially ngalesikhathi se heritage day izikole zabelungu not zabantu abamnyama ngoba bona banabantu abavuka emimoya manje especially ezinkampanini manje kuneyinkampani manje ezibhala amapolice ukuthi okay umuntu ovuka abantu abadala umuntu ofuna ukuthatha leave ngoba ufuna ukuthwasa ngoba ufuna ukuyolanda ikhwama noma afuna ukempophomeni yabo udinga leave manje sekubhala ama protocols e HR yila singena khona ke manje thina ukhabazela
0: yabona nje namfaka khabazela kuyasho ukuthi uzalwa umsakazi insila yakhe unayo ngiyayibona futhi leli khasi ye FM sihleli ke la nensiza iya khabazela lande sibheka khona ubuntu bomuntu imvelaphi yethu nezinto futhi okufanele ukuthi ke sizigqaje ngazo singabantu abamnyama
2: Ungase uwine uhambo olulodwa kwamabili olukhokhelwe zonke izindleko oluya ku Abu Dhabi Grand Prix nengxenye yesamba sika 1 million rand betsha ngo 10 rand noma ngaphezulu ku JetX ukuze uzame inhlanhla yakho kuleli thuba elinqa izivele betsha manje Kunemigomo nemibandela. I-Hollywood Sportsbook ingabagembolisi abasemthethweni. Abaneminyaka engaphansi kuka-18 abavunyelwe ukugembula. Abanqobi bayazi uma sekumele bame. Inombolo engakhokhelwa yokululeka ye-South African Responsible Gambling Foundation. Ithi 0800 006 008. Noma uthume lu-help nge-WhatsApp ku 076 675 0710.
3: Athi sekwanele.
4: Sekwanele
5: abangabulawa abantu besifazane okubhlungu kakhulu babulawa yithi madoda fanele sibavikele bangaka besifazane okufanele belahlekelwe izimpilo

0: Hayi no injani indaba injani indaba. Mhm. Engathi ziyahlangana ke izinto.
1: Engathi ziyahlangana la kunokani.
0: Kunokani. Okay, akulungisa okhilikithi ke senze kahle ngendlela ejwayelekile. Hayi kusho ukuthi ke odla umhlanganiso ke namhlanje uzoneleqele.
1: Zoneleqele. Ohamba ngeenyawo.
0: Aw siyakubonga. Bekuzomnandi kube kuthiwa simtholile ke ocingweni. Kepha ke siyazama sobona ukuthi ke siyamthola yini. Hawu wena siyakhalalisela. Mantsentse kunjani mantsentse?
2: Uyaphila
0: we mantsentse.
1: We mkenko. Uyaphila we ntsentso. Kanjani amantsentse lapho?
2: Manje ngihamba ngaza, ngisashizimela ngoda ngihamba ngaza.
1: Sithini sizathu sakho sokuhlezi uhamba ngenyawo?
2: Angazi, ebayisikho manje isikoyile nje we mamkhulu, angazi kwenzakalani.
1: Asivumi.
2: Asivumi.
1: Mhm, abaphansi.
0: Abaphansi. Lalela ke siyakhalalisela ke wena kumqobo dabona isville deal pizza loaded hashtag doing too much walele sonto futhi ke usolele lalela imali engango 4000 yebarone awuthobela nasike njengamanje wangempela woza ke

0: Yo, silanda phansi. Asiya phezulu. Bese siyashikisha. Yo, silanda phansi. Bese siyaphezulu. Bese siyashikisha. Awubathe ubhampa side to side.
1: Bumpa side to side. Hola. Si bumpa side to side. Hey. Awu si bumpa side to side. Bengumi yashisa.
2: Si bumpa side to side. Awusuka.
1: Awu, ikhuluma noVusi olapha eMthwanazi endaweni yaseMondlo elapha eMvunyane esimashweni. Angonga basakazi Danko.
3: Danko.
0: Yo, si landa pa. Bese uyaphezulu, bese uyashikisha. Siyilanda phansi. Siyilanda phezulu. Hayi, uthuthukana mzimela lapha emthunzini. Ethi ngicela kube ngalala umngane uMashobete nabasekhaya. Bye bye.
3: Danko.
2: Nakho ke. Hayi. Idrobis. Iyamba nentokazi lebo mathosa awuthanda. Yebo kuya ukuthi uya ngesiZulu ziyohamba insizwa kwaSalibonga shintshi sisho sinjalo nje sisho njalo nathi kulebo mathosa sithi ziyohamba insizwa kwaSalibonga hayi bafethu yabekwa induku ebandla la ufuna umuzwe mesengena kule ngoma umuntu wayingena kanjani Nkosi ngiyacela umlaleli wami ngishayele leyo ngxenye awu bakithi leka lebo mathosa
3: phela
2: awu bakithi ayi

0: Okay.
1: Ngiyokhlaba ngiyokujika ijele ehlathini kwemfana wami ngiyokhlaba ngiyokujika ijele ehlathini kwemfana wami ngiyokhlaba ngiyokujika kwemfana wami ngeke kwenze lutho usemncane usemncane mfana wami ngiyokhlaba ngiyokujika ijele ehlathini awukhathaza
0: awukhathide ngiyabonga ukubingelela emzini omkhulu
1: wena weqhawe masikhuluma ngonondela wasemanyandweni sikhuluma ngensizwe yayihola impi yesilo mpande sibhekene laphana nesilo sasemgungundlovu isilo udingane ngaseza khona yayiholwa insizwe yasemanyandweni madoda unondela bakithi awubantu
0: kakhulu
1: basakazi bami nohlalani ibusiso kumina ngiyabonga kakhulu siyabonga baba yikho njengoba kuyinyanga yamagugu nje sikhuluma zona izinto ezithinta umlando vele ngoba abantu abaningi baphuza ekhemisa bazi ukuthi lapha nestation sesitimela kwamnyandu emlazi lapho khona khona imoli kwamnyandu namhlanje yebo kwa ilapho kwakukhona khona umuzi kagedeza lapho yebo unongalaza kanondela yebo wayakhe khona lapha ingakho namhlanje kuse kwamnyandu nje kuzobe namhlanje
0: awu nibusiso ngaze ngajabula ukubingelelwa emzini omkhulu ngithi sanibona nonke nabalalele nje ngithi bonke nje
1: awu baba siyabonga kakhulu baba sikhuluma la njengokuthi njengoba sibheka nje umculo wesintu njengengxenye yamagugu akithi mhlawumbe ubona kanjani ukubaluleka komculo wesintu kakhulukazi-ke umaskandi ekulondolozeni ulimi amasiko umlando kanye nobuntu nje-ke balapha eNingizimu Afrika jikelele
0: mntakangobe nawe sithandwa nzuza wena sisonta nawe wena enkonzweni
1: hawu madoda
0: ngingatsho nje ngithi mntakangobe thina njengomaskandi sidinga ukuthi sibe sihloniphe futhi sibe nenhlonipho kwabanye abantu esihamba kubona sibe nothando futhi nabantu ngithi inyanga yamagugu nje nayizolo abantu bebevunule behlobile bebahle kwangijabulisa lokho thina njengamazulu ukuthi thina siyigqaje ngobuzulu bethu
2: Maphuza Khemisi ngiyazi vele ukuthi ke uyingqalabutho ayekho umuntu ongakwazi lokho igalo music ke nje laphana ke ibungaze iminyaka ye-100 lokhu yasungulwa wena nje ngokwakho uma ubheka uhambo lwakho baba ke yiliphi iqhaza nje okhoyele ekutheni udlayele ongathi nje mhlawumbe indima ke weyidlalile kubaculike abasafufusa bamaskandi ke na umculo nje wonke sesiwugoqa nje sithi umaskandi mhlawumbe iqhaza lakho yiliphi
0: mina nje ntombi engingakusho ngathi egalo i-artist yakagalo ayikazi shone phansi ngaphandle makuthiwa uNkulunkulu useyithathile emhlabeni abaningi ngisho umfazi omnyama kuze babe segalo nje kwimina nganginechaza elikhulu ukuthi babe khona lapho ngoba wesebenza ngaphansi kwenye inkampani
1: elikaba
0: uSipho Mthunu usaphila namanje uSipho Mthunu kodwa ngazama ngendlela zonke ukuthi angene ngaphansi kwethu ngoba wenekhono elalisimanga
1: yebo
0: namanjena engingakusho ngegalo ngathi abaculi abayisapota ngisafisa futhi ukuthi ngilethe abanye abaculi ngoba ingivulela izandla igalo akekho umuntu engithi uma ngimletha khona kube khona iy'nkulumo ey'bheke eceleni
1: eyi bakithi
0: ngiyabonga nje kakhulu nje bafowethu nonke nodadewethu ney'ntatheli zamaphepha imina ngiwuphuza ekhemisi nje kungenxa yenu
1: awu madoda kunjalo baba siyabonga kakhulu nifike egalo nibancane ningamabhungu namhlanje ningaba nomzana awu kodwa bakithi
0: ngiyabonga kakhulu nje kuningi engithi igalo ayiqhubeke nomculo wesintu ngoba phela igalo nje ubona sithi sibambelele eqhudeni nje ilona qhude elazelwe ophushukela womahlathini bonke basuka lapha
1: ya
0: mhlawumbe
1: mhlawumbe mawubheka nje baba ichaza olubambile mhlawumbe nokholelwa ukuthi-ke nje-ke impela-ke libe nelikhulu ichaza ekwakheni-ke nje-ke nasekukhuliseni-ke nasekwenzeni umculo kamaskandi ukuthi uhlonishwe ufinyelelele esizukulwaneni nakuleli qophelo kulo namhlanje mhlawumbe ungathini baba
0: ndingathi nje abantu abangalikhohlwa ukhozi lona eluhamba phambili ngumculo wesintu kusewuledo zulu uze kuledo baqala kuledo bantu kuze kuledo zulu kodwa nje ukhozi maka washukana nokhozi fucked up ngawe
1: Aw bari ingezwakala ingezwakala egedeza aw yebo ka hayi sixolise ngalolo limi lolo lithe kuphunyukile nje baba ngophela sijabule kumnandi hayi sijabule kumnandi igedeza kuyaqondakala eh
0: kodwa nje ngithi nibusiso kumina ngathi uNkulunkulu akangigcina niphephe nasengozini naloko wena wetshata
1: yebo
0: nisemoyeni eve kulikhulu ukuthi uthi uyokhuza Uthi wakinaka makhelwane kuyakhalwa uyafika intshebe yakhona elwa nomndeni wayo
1: ungumuntu
0: uzokwenza njani usuphatha izagila zakhe uthi uyolwa ufika ubaba wakho lo ngithi abafoda abayishona imizi yabo
1: yebo
2: baphuza ekhemisi njengomculi ke osebona izikhathi shintshashintsha vele ke kwimboni yomculo sibala ke khona ke kwenziwa komculo ukusabalaliswa kwawo mhlambe nje wena ngokubona kwakho uma buqhathanisa nesikhathi waqala ngaso namanje kuhluke kanjani
0: sekunzima kakhulu manje sisi yabona labafana ngathi bacula ngeAI le lento toli ngathi isifangisazo sekunzima kwakuthina sasiculela nje thina yabona manje basebenza ngempela abantu abami bayibambe ngempela futhi nje ufuna ukubambelela ebheshweni kubona ngoba ngale kwabo hayi ungasale ungasale endleleni
1: Awu kunjalo Nkosi yami. Siyabonga kakhulu baba. Mhlawumbe ungathini nje ke kugalo njoba sesiphetha nje baba njoba ugubha leminyaka eminingi kangaka ukhona ulibambile neqhaza. Oh yebo. Yey. Uqole uqole baba ngibona lapha. Yey bagithi. Mhlawumbe njoba baba sigubha nje lapha ke lenyanga esikuyo yamagugu kanye neminyaka nje ke 100 yasegalo. Yini mhlamba ongathanda nje ukuyibona enzika nje uqinisekise uma skandi ke nomculo wesintu uyaqhubeka uyadlondlobala
0: Engakusho nje ekhathithe ngathi ugalo kangahlukane nokhozi ngoba angisho ukuthi eminye imisakazo ngithathela phansi kodwa ukhozi kusekhona inkingi uma ngethe obaba oshobani ugalo wekade khona lapha ngingathi nje phambili ngogalo nkuna izibambe mntanami Zibambe iqini induku.
1: Awu Matiot.
2: Hayi no siyabonga kakhulu baphuze ekhemisi siyathobeka nje kakhulu ukuthi ke usiphi isikhatsi sakho namhlanje.
0: Nohlalani ibusiso kumina ngibonga kakhulu na ku Khosi FM ne management yonke ukuthi ngcanqwa.
1: Baba khona ingoma esiphethe lapha ezokhumbuza kudala impela ngegazi yakho selibhungu kodwa khona ingoma yakhe ngiyithanda ukubhupha. How bani ngabantu bathi abasazi ukuthi thina kanti singabawa mnyandu singompangomo thina singonondela we hayi abonake lapho baba suka hayi
0: ngizolala ngiphuphe kamnandi namhlanje
1: hayi hayi hayi hayi uyabona mozoshaleyo nami mvele ngiyibone sengumnyandu ngo
0: ha ngiyabonga ngathi ungawu yena ngempela
1: baba
2: Yeah. Lapha ke ingoma lapha ke owayekhipha ngo 1992 lapha ke phuza ekhemisi noKhethani imbizo lena
1: ah suka
0: hayi ithengwe eLondon leyo ngiyabonga
1: baba
0: ngiyabonga

0: DJ Sbu no D-Patch bese emakhaya khona la ku Cause FM omaphiphika umngane wami azilo umngane wami lo namazi DJ Sbu mina ngimazi umngane wami mfowethu lana ngicela ngaye shosho mabura mfowethu sho bengithelana ayibo sikhuluma nabantu ngifuna ukuze kuhamba kanjani kanti angize kuwena siye la encinkweni oku Cause FM sawbona
1: hello Thari sizana
0: ngiyaphila njani wena
1: yaphila
0: ngiyaphilile nami sikhuluma nabana namhlanje kuseni
1: Ufela nesimatondo la nambi tenda.
0: Matondo.
1: Thank you now, Jamal Fela, who's a gambler at all.
0: Yabonga mina mfowethu.
1: Siyabonga ke Clarissa.
0: Danko. Oku Khosi FM sawbona?
2: Hello Clarissa kunjani?
0: Ngiyaphila kunjani?
2: Ya siyaphila ngomsukulu wami, ukhuluma noBaba uThemba Ntombela eSenkanda emahlayizini ngokusebenza ngila eNewcastle. Hayi ngihleli kahle ngihleli nomabaso wase Utrecht noPhiri wase Gauteng.
0: Nisemsebenzini?
2: Nisemsebenzini ngane yami.
0: Awu ikhandeni le mali ilandeni nangama yiphi indlela?
2: Awu siyilandile salukazi sikamkhulu.
0: Ngiyabonga mina.
2: Impela nami ngiyabonga nje. Hayi bese ngithi sangathi bangaphila ba Mama bengani zam 100 yabalungile Ntombela nosimangele ebuhle bakhe Ntuli.
0: Oh no abaphile ngempela. How?
2: Ngiyabonga ngani ya.
0: Ngibonga mina baba. Asiyeni komunye umlaleli ukhozi FM sawona.
3: Awu nine level ifa ifa.
0: Ujani?
3: Siyaphila siyaphila siyaphila siqhiphezana. Usukulo wangcobo phansi emakhabeleni ebubu. Apla.
0: Mfethu kuhamba kanjani isuto lakho?
3: Hayi akuright lambe yahle yakhula ngisol lutho Clarissa.
0: Uphumile kulezi insuku nawe noma nawe ubusebenza.
3: Hayi sila halo Clarissa.
0: Ah!
3: Apla.
0: Sesho Pedro. Ah sibambele okugcina ku Cause FM sawbona.
4: Sinjani?
0: Ngiyaphila mfethu njani wena?
4: Ah ngiyaphila sicephezana. Sifiso umthizi lo underscore manxinze.
0: Khawazela mfowethu.
4: Yeah, alright mom.
0: Ngiyazi phethi inhlelo zakho zempela sonto sahamba kahle.
4: Hayi khamba kahle konke mama bengingakaboni lutho kube.
0: Uhlanganisani liphi mama kwenzakalani?
4: Ah, kwethu ngihleli nawe nje nokhozi nje. Hayi ukuze kushayele leso sikhathi.
0: Hayi okay, alright sike.
4: Thank you mama.
0: Ngiyabonga mfethu. Abashimile abafowethu. Ngeke. Ngiyala manje sengizocela manje ukuthi umuntu befona ke fona nemama ngcono khona ngizo understand ukuthi kanti kwenza ngeke ngacela la ukuthi ladies mantombazana phela ansondeleni phela sixoxe kanti manje indaba kwenzakalani hlalani phezulu ngcingo hawo
5: eh Clarissa
0: buka
5: mina ngiyangena nje endlini futhi ngiphuma la ka mama ngiyangena nje endlini njengamanje sengithe ake ngivule guzwe nguzu ukuthi ukhona naye ukhona ngempela awusho nge number lapho
0: number ikhona futhi ungasazi
6: sikhona clutch simbokodi siyasenda sendile hayi kumbiwe ithuna ke la kuwena hayi nanga amadoda kodwa sikhona clutch sikulalela
0: wethu
6: ngimele umama ngimele imbokodi ngayiphimbi icala uzuza khona kukhumana
0: Hayi ngijabule ukuthi ke khona okuvelile kwa nami ngazizwe ngathi yawo khona enginaye lana engizobuye ngihlebe naye yebo otherwise nokusamnandi ikhona intandokazi iyeza khona maduzane khona lana ukuziyakhipha ku Cause FM uyakwazi ukuthola u Cause FM ku SABC Plus iwireless mangenayo njena when download SABC Plus fake phone in gera phakathi thola u Cause FM

0: sithi ke njengamanje kuziyakhipha siphakathi kwintandokazi ngifuna ukuzwa kuwena ukuthi kaze ubani intandokazi yethu yanamhlanje ekseni njengamanje ngikudlalelile lo mucu nje omncane ngiphindele futhi
1: noma inhliziyo ingadabuka njengosofa wesesaluni bekezela ntombazane ungamiyeki umuntu wakho ntombazane bekezela
0: Ngithe ngoba kulula ngiyazi uyamazi ngitshela ukuthi ubani futhi ungitshela ukuthi owakwephi ngiyazi ukuthi abantu bazo ngiyabaza ngiyazi uzoba bazofona ukukhosisa wona Molo unjani?
2: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila mfowethu.
2: Hayi ufela nje simathola number 10 la.
0: Ngisho mfowethu.
2: Umamkhawula wasenanda.
0: Umamkhawula wasenanda. Sibonge mfowethu siyabonga kakhulu. Asidlulele komunye ukukhosi sawubona.
3: Kuline 3 sawubona njani sophile sikhona thina singezwa kuwena thina njani wena.
0: Ah umphilile mfowethu.
3: Umkhongo wakho lo okhuluma naye umakoti wasekhaya. Omkhulu khona ukholo wakazuma emabomvini emsini.
0: Umkholo uba intandakazi yethu namhlanje.
3: Usukhona njalo uthen usenganginikeza location baba mfela.
0: Oh okay uzothumela mase ungithumelelile wona ke.
3: Lalelali, open intuli lo.
0: Open intuli lona.
3: Phela ngisho njalo mina.
0: Okay, uyashisa uyabanda, ngazi ngizothini, kodwa ya.
3: Imibiko nemibono engenzeki vele kule ngxoxo. Angicela ufake iphi, ngicela ufake into kuzange lapho.
0: Ngizokushayela, ngizokushayela kukhululeke. Ukukhoza iFM sawubona? Ukukhoza iFM, hi.
4: Yebo njani?
0: Ngiyaphila mfowethu wena njani?
4: Ah, siyaphila kade ngagcina ukukhuluma nawe. Kwenza iqembu siza le msinga kwamajoze engulu le ngilaje abana hostel.
0: Uyaphila mfowethu?
4: Ah, siyaphila mina ngithi hayi upheni intuli.
0: Uthi upheni intuli?
4: Yeah.
0: Oh, ay alright, okay, ikinkinga ke.
4: Ah, siyabonga niphile ukhosini.
0: Sibonge kakhulu. Okay, ama voice notes angenele nawo futhi asike sisi 1-2 lana sibone ukuthi ke abaqedelile baqedele bathini.
5: Yebo, yebo, Clara, Clara, maClarissa, maClarissa Mfeka, uthokoza nokwazwane lo esimashini emvunyane, umakhona kavuza umkhwanazi. Ngithi nje mina big up lapho kubobo, ngithi ubobo lowo sisi, danko, uthokoza nokwazwane emvunyane esimashini, danko.
0: Siyabonga mfowethu. Okay, uthi ubobo. All right.
6: Awe Clarice, ilomjita lo hipster emxegayo, ilomjita lo hipster emxegayo lo. Uyani mpela nje, lo hipster emxegayo wangena emcimbini, wasine ngamenywanga, uthi uzosina, velo angena phezulu esteji wasina, hayi gabanga mfethu, nawe usuwehiphandela. UTeboho Msiyaleya Masitela, umsotho okhuluma isiZulu bhaqo, baba akade.
0: Kodwa kusiyami. Awe.
1: Ungamiyeki.
0: Yeah. No, bese sikuzwile, sikuzwile. Oh.
7: Danko.
0: Okay, sibuyeni lana.
7: Hayi, kade sayaphila ma sister.
0: So.
7: Kuma nobonga mfeke mthuba.
0: Mohle mfowethu.
7: Ngathi lo iclip yakhe leya ubobo okampela lo nangaphosisi. Ngem uzama kam lokho ngithi exam. Danko.
0: Kona nje lapha ngase Pinetown kwabanye bathi wadekezi yebo impela bekuyena ubaba umphele lona athi sikhuluma ngaye namhlanje intandokazi yethu eh angazi ngathini nkosiyami ngobobo yazi ukuthi mengikhulu ngithe insukwini sithi ngicabanga indaba yeintandokazi athi mina yazi ukuthi lento le yabantu einkundleni zokuxhumana kakhulukazi abathole udumo ngalo nakhona futhi uthola ukuthi kuguqule impilo zabo ngampela ubaba umuntu mawasethekwini mawakwazulu-Natali uyamazi ubobo nje khona ividiyo yakho oyaziyo khona la usukwahlangana naye khona usukwavela futhi na kwi-TV komabona kude ngicabanga ukuthi i-reality show ya Somizi ubobo uyahlanganisa umculo uyaxulwa ashaya bonje unala matemakhe lawa ontombo yabo yonke lento yakhe ledumayo abantu bako matema athandekayo nabantu abasebenzisayo kuyimuntu esimbiza njenge social media character noma social media personality ngoba usezakhele igama khona lapha enkundleni zokuxhumana and abantu abaningi kakhulu sebeyenzile lento le lapho uthola ukuthi umuntu ulokho ezenzela nje mahlayana izinto nangempela ubumone sinabantu abaningi abamlandelayo nabantu abamthandayo ngempela mengicabanga ubobo ngicabanga ukuthi uyaphela u10 years manje ngisho uma kuthiwa kudala kusaku Facebook wayekhona wathi kwaduma Instagram wayekhona u TikTok wagcina usudumile ubobo ukhona futhi nakhona akakho la la asalela khona mekuthiwa nje khona umuntu nje okhona inkundla yokuxhumana futhi unabalandeli abaningi futhi abamkhonzile uyambona kuma event ubobo uyambona uyaqashwa ngathi uya MC ngathi wenza lokho enza lokho u promote izinto lana kubule kulonyanga ubulonyanga sethe ku Step in July futhi shayile makeup yakhe nanana nje umuntu esizajwayela umbona labantu labagcina kube ngathi nawe uyabazi ngempela ababantu babantu ngaleyo ndlela leyo and bengithe nje ngeke ngikwazi ukuthi siphethe lenyanga lena mesikhuluma ngabantu abadume kakhulu enkundleni zokuxhumana ingakhulumanga ngobobo ngothando abantu abamkhombisa lona ubobo naye futhi nangendlela ayiyona ebantwini uhleze yile nto le ethandwa abantu ngaso sonke isikhathi so la yebo khona ubobo sawona yebo yes bekuyintandokazi yethu namhlanje kwiziyakhipha usakhona umculo uDumiso Khosi sobe sikhuluma naye namhlanje uzobe kulandela kuyiphantalethi khona maduzane sikhuluma ke laphana ngamabhizinisi ke lawo esimanje manje nazi inkundla zokuxhumana siyaxoxa khona abadayisayo kodwa la udayisa waqala dayisa laphana izinto zabantu besilisa zokugqoka Sifuna ukwazi ukuthi kanti abantu besisa bayithanda into zokugqona ukukhithiza nje bathenge njengathi abantu besifazane konke lokho sokuzwa ngale kwehora lokuqala khona la kwiziyakhipha kuKhosi FM